0: Nemakule waya hengone onampunya ta ne waya hun numlalere tola a 87 91 12 65 7 mokino 85 16 89 219. Nemakule waya moni narocha nani wawi.
1: Bon dia.
0: Anche kula ni hiano tani.
1: Atelino Manuel, kuna mata kukurani kari wakulu.
0: Anotelino Manuel.
1: Mkete.
0: Mka haya ka mwili ni mwene kumene.
1: Kumene kai hante.
0: Miano tozi ela ya koloa. Radio mka mfufi hembo wakani. Narmano mwukule volumeyo. Ahe, wini wana na pama.
1: Huku miha kwa mbukula.
0: Mohera pama. Nka haya ka, murvona?
1: Kirna amuara ka.
0: Ahe. Nka haya ka. Echu ya pama adhilu kona ewanre. Emma napurumu. Yokale nina narabo.
1: Nahari, ini mana ramai tu mahawa rakun mungkin nak korere numpot rupa mutu apurumade ni kuasa. Halal cepat tapi tulah muhina normal, nampati. Numpot umpat ni kuasa soalnya melasane mungkin nak korere. Kendera lah.
0: Loviha.
1: Apurumade loviha okey lah bapa yo. Mpora kwa wani riyota masha kalampada mwini viha masha kondra la umpati ni kuwa sawa sawa mela upake ne kuwa ya muhina pa.
0: Hei hava nyuano. Nyuano hei hava hama apuru maanre.
1: Wala nga apuru maanre kihala nga kapitu laka pasi normali ora erla umpata na.
0: Na mwari nye nacho.
1: Haa.
0: Ae. Kerento tie yoru yoviha pahi muhina wara la nyikuwa mga ya kokona.
1: Ayo, ahina kale yo masheta. Iye gihimia kawena pakonda la umpati nyikuwa sa wese yompasi ya rnao otao tana. Ay, unguantrena kimisi pasui kabisa ya manka shkumprita o nampa tana.
0: Ache, eni hamoreto ateli.
1: Aurleke kabisa we, kalsa wa wandri ya watana. Kukushu hana kapitu la muhina pahi. Burukuni, eneri lokala kwansu wele ya, wapati, wandri tawe kuo. Oni itainu uhiyu. Kya, uwiro mkumete repenti, uro uiha ya sa wari kapitu la we, pahi kuota wikina barukuman.
0: Na
1: so
0: hiyo kwa nsuwa leane. Ahe. Inatuwa nye ya.
1: Eke kai.
0: Ahe. No, tamala ninka haka ntonyua kanusa yola.
1: Ya, wakantua na usha, kinro nipelo operatori, onro kuwa rikajuta kakendo wa kumulipela yo karuaka, kiruweke batuwa, kipumihe kivinyu waka. Maka haripi katoro, teora kiruweke bola nunangkubu.
0: Ahe.
1: Kama sister kishoku.
0: Mwyosho karu wawe.
1: Namikupu, hawe pahiru nire liwa namikupu.
0: Namikupu, ahe, nikuru nanyo.
1: Nikuru nae pahiru waka, ntamrino akela, ekipe nkuma wavila seti okurani.
0: Ahe.
1: Tisiti wa mkota hawe.
0: Ahe.
1: No. Halu kutora na baya terama lo muteko ni wo yeto lo sa ya kiyoani.
0: Kina ana wo charaka nya chumwe mamu ya nyumo. Na miyo tukana mo tapkana mo na boda yo.
1: Eke kaitan rair lae maka yutu roko wa hekana mira wa arukune ata.
0: Ahe. Nina tamala batoko vene.
1: Nimi kwa shukuru lo muteko salama.
0: bitada ama mawalam kona ha kinna biwe
1: kor hello kona to ini mata butuni kona
0: mwa
1: nakla ka tu rara ve to ko la noche te te rara
0: e parpa
1: e kai
0: ay no to balane ha pa ha ingon ma kule to ola tani na miwa ola morning nalochana ni wawe
2: hello
0: bon dia ai kariti nalochana ni
2: ati juma tia wam lobelesi
0: lobelesi bana
2: ke kaka hamle ko the mo na lorupa o me kaka
0: o me kimna naka munamire na
2: a
0: pammo wo kala mato
2: pammi ne wo kala tumasi
0: Guardo boa nana pa. Ahe. Minha mãe já não para com ele de ó. Morva sana.
2: Guardo boa nana pa. E o meu vivo no telefone.
0: Ahe, amanhã ela vai bater.
2: Nada.
0: Ahe, encarrega. Imagina. Of the world.
3: Depois de termos ouvido mais dois pedidos.
0: It's your pump, I pee, on the, yeah, I put my, the one that's all, what I say, when we are your age.

0: Jenny, ana mawiria na anjene.
1: Ah.
0: E ya pano pa hi okona okikuo.
1: Ahe.
0: Porque wahaka wina lapa le. Kine kala ne wora ni mwira mwira mo tutu sheria.
1: Ahe.
0: Da wira okone ni ni kuo. Kine ra wora le le tene ne yo.
1: Mm.
0: Parang kwaye tui. Kakai kakai kakai kakai. Kine ra wora le le tene ne yo para wina lapa. On kala wo nyo nyo.
1: Ona mwe hiri ya mkwa orule sinto.
0: Mm-hmm.
1: Omrula.
0: Kina kwa orule leshe.
1: Omrula kasako.
0: Yo. Pipe no. Ah, kala yo nyo nyo pa hinto. Mutuira utuwiliwe ne parawina opite la lape nene nilo.
1: Mm.
0: Kwa yo lukina mwondrula ke isinto. On kala wo nyo nyo ya.
1: Para nyo ano.
0: Kwa yo kanda maitute iso kuno. Toko yu la mwarke. Epo kisa ka. Kalpinya.
1: Mm.
0: Warer la pahi o hiwarke kuo tu pahi.
1: O wanyuano ya pa maware achuko na kahihanto kwa eriduwae.
0: Hmm.
1: Pahi.
0: Nte eniri na pariluwa ni warke pene menishi epoke sa. Mahawife iso kumawe. Talisensa yo kala vate va. Ntao gale wera na o hiwandre ni pene menishi yan kinoro mtote la ka epoke sa. Wero ngwara kapitula. Poti wira nove nchi watu tuwa aiso na nroa tuwa tewa le ohikuwa.
1: Ahe. Ya hari yeyo. Paranyuano ya pamaare chuko na kahii hapa.
0: Eke kai.
1: Achi parel na ke ya para sara na.
0: E sharia.
1: Mchuni mkwa wacho enavi herana.
0: Enavi herana pahi.
1: Ahe. Vanyo wano nywa chubate vanyo. Mwakonaka. Mwakona hii haa. Hei wa mwure mfarta. Mwawari mfarta say.
0: Mwakona kami vanyo wano mfarta. Kana halo wano mfarta wale. Minyo suseyo. Okivi heria. Kim kushake kuo. Kita panyira. Kina robate wale.
1: Ahe.
0: Kita yada. Kina nandre. Kina robate. Kina wampane. Okona.
1: Ama ya wachika, wate vaya kilaya.
0: Mashi anorwa, aroa kuti wakama mba, aroa kwa osala iwe.
1: Ehipi yaka he, mikinchuna wako hechu.
0: Mwaraka ino murwe,
1: Nkarwana, maana nkarwana mchekule wakana, yoko laki nchuna ka wako ha. Nga haeka? Ara kamera. Bondia.
2: Bondia ka usheliwa ya.
1: Miko usheliwa ka hamana?
2: Usheliwa.
1: Nsina na nyumana?
2: Nini mfarlinta na vieka.
1: Ibito mwano nanda. Omohi mundihe. Ka chuna wapa maha yinto mwana wananda ka mukapele mwana nampodi wunda ka niwe iwe chekula. Mokose mwana mwawihe. Ahe.
2: Mwamukusha.
1: Mwamukusha ay.
2: Ena.
1: Wala ito, acho mwana mwiha mwana to sana.
2: Mwiha mwana wapoti yawa.
1: Angkam kapel leh mana? Nam cekul awak rakin. Nampot mumun liha mana? Oh itu hini tu eh dah. Ahe, no tamaran ento. Acam kapel leh ni mana? Bon dia. Hengkon ni mahu aku lewaya mungkin na. Ni mahu aku le mungkin na ha? Ola. Morning, nalo cina ni wow. Money.
3: Bon dia.
1: Nalocha nani wao?
3: Nalocha ni mlupa shauki wana maaki wao.
1: Anshauki mre wana maaki wa Uzambezi ya noho. Maaki, wana maaki
3: wana maaki wana kulani.
1: Oye ni ho? He, omukuba.
3: Nada, wana mwakiwa, mpire wano yopeba ni.
1: woman, I'm trying to copy bunny.
3: Ah,
1: another son, he gone there, your canna.
3: I like him out to love, I get him.
1: Bruno Maria. King Kohar and Tonawa, I cannot talk an uncle, and Lukuku said I cover him bravo. I don't know, my catching him higher, and I saw some rima. I were eat a cover him bravo.
3: Ah, the lad, so the Kiruva come and see him weird on a rat.
1: Ah, Muruva come and Nimanta, the Matoka and Nimacanto, Mamanto mid.
3: Ah, the Matoka and Ori
1: Matoka, New Manta Matoka and Etavi. Tamarino o manta manta manta?
3: Ah, tamaraka, matukwena, vasha tamaraka.
1: Tona wei, muna kupera, muna kupare dana ha.
3: Bembe.
1: Nyo, vala tele, ateli ya hi kupare lanaka. Enda ki hera?
3: Nona kalaso I problema la vate.
1: Sa hi kalaso I problema? Musino occuparla.
3: Thank you after Tarana. Can you read your own necessary?
1: No, read Ioda.
3: After Tarana.
1: Vama lojaka hiha, o caramroma per Tarana, marrying here. Anka, come on, and Nado Jaho. You at Heddy, a calacaro. O conaway and cona hiha, and doka reduaya. Nara kada ngwara ikuo.
3: Ala, eo wara ikuo kaye aragrava kama nada. Ya, entune sasa tiyo okona, iho, soki, epa kumu mahiyo kenzoa ni ya, tiyo elocha anawincho ampula iyo. Ya, ma, kenko kuna kane, for example, mi epokisa yele leve, ne? Ah, the Poshamara Katanda is Sain.
1: Esainya.
3: Ah, Sainya, a candy occupant.
1: Aye.
3: Leather.
1: Parase.
3: Eh,
1: Karata, we was in that to me, you are moaning to me, you were Savanka computer movie fato, Akada, sir. And I'm to me, you are to Nama Kakawene. And the Babaha. Apa? Apa ha hinko ni mga kule ola? Mwani? Nalucha nani wawo?
3: Ricardo Bartolomeo, ukwampa no provincia niyasa.
1: Ah, nruni yasa vano?
3: Ah, niyasa.
1: Ah, no vinya wampula, no vira vazambezi ya vano, nruni uniyasa, nruna Ricardo, tia oho?
3: Ah, Ricardo Bartolomeo.
1: Ah, Ricardo, nyo... Mwoshe liwa?
3: Mwoshe liwa nyo.
1: Ah, he. Nami anot. Tie la ya kolo wene wu, epu waka, wu inchaka.
3: Ine inchaka.
1: Ah, hei, mundocha mantan.
3: Ah, mantan.
1: Murno manta batoko ene tarwa ama.
3: Mantu. Ah, kumila ba, enrique ma, gomu turne rano kuma, enrique anto ma, komo kule hiya kutade ma.
1: Nyo, urike enda ma, ora eda, oyaka nusha tere shodo da. Nrino hiya tere sohara, ten.
3: Osilo ma hiya rohi kuma.
1: I am going to pay you an amabro victory. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
3: ah,
1: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
3: ah,
1: Wala meka masalo pana daño mwa kadihera kadhi he
3: yo ya ben gulu ka durbe jare lo ro hiye lage lo mne khaya
1: wanta ahe masokala we hey haba mruba ante to mwa barla ka poka hina so anya le lo hiu
3: ah ho e grim pa le mu
1: ah mruba ki dir mwa we haka ho
3: ah
1: ka ha kanto va nyuma hola na lo chaho atheli ya kala teli ya ya kokona ani hai ena waraiku wa ateli ankona hi hanto ntokwa redwa
3: eh ngona yo
4: baba ni kala sai ni kasa ko ni karam ka tena hanoje na ko ha uri ya kasai
1: tiya ya toko ama yari baba ama yari baba ka ko he
4: yo kumela tie le ken duele no puede tio kumela wa diwen mio kirim kani hidwele wetu tapuele akoto ka wa saka na ko choka mahala dispare lo baje choka mahala u ikoi kelio u kara hidwele wetu
1: una wala ju vele vele
4: ay u ka tra un kala so ikoi kelio kara hidwele wetu basi mo serta tu te dai di ya bo bi teran
1: era mo era la pela
4: no para yo kumela elo bahi
1: ya makacha mi hakan nem kumelela Bon dia, bon dia. Nka haya kae kumi.
3: Mahala mulugu goselio gaji nyuano.
1: Ehi ano toyela. Ui karakana amilo jaha. Ahi, nalocha nani wawu?
3: Abel Antonio Gemwera enabusi, provincia Wampula, district of Mkogola.
1: Ahi. Mnanguri ya narati uvo mekinyu. Manta ni mambo moto ni manta matukwene.
3: Mumma nyula ba. Ande ile aho ba na tiana.
1: Ana mkona anna ni wiriana.
3: Ndo venya saa nden radi.
1: Ahe.
3: Na kona aho no venya.
1: Mo venya.
3: No venya ndo gela tena wiriana radi.
1: Mna wiriana radi.
3: Inai.
1: Anka hayaka. Achimuri mwa puruma. Mwa purumara. Nare umuri hii hanto kwa tili.
3: Mwerele hayo maana?
1: Nyumu hapuru bara. Owe ni hei hawa vinya mkerati.
3: Haa.
1: Owe hapuru marele.
3: Haa, mas, nampa, komu nokana mwahenu nani iwa. Na hiru lasi kuosa mu, awarna vinya hon, tota sani, wara na ure razi msambiku.
1: Haa, uwanre hii hawa mvinyanyo. Mukonaka mwakonne nto kwa tili.
3: Na heru la sigo so den na tena na nampa tena barlana. Ndio kwa le benya ho duni to dai go za huyo ni zabanya ile sa. Ila to ure na radio mo sampi gu.
1: Masi apa mate hene. Oko na hiha na ro kona niguo.
3: Na ro ikhanle odagi hani o hem masi so ku melela. Yore era tu un patiki una de los ikuo ona valla na don vihera na we mloba ne mtiana
1: manta natural
3: originale
1: ai re bot
3: ai enta lo tala o kara o kwa ona ro ma hiye
1: ai murima muki wa mkwa wa manaka oni wa thomrima wi murima na manapa o hiri kimi hu na kon na thene Anando, wamu hito na wemre maya hon lapa. Anto ko hiyen atin.
3: Orera ba.
1: Orera ko na hiyi hapa. Ori nuri da yo la mchuto hanona.
3: Do oraten do don varla na oraten nuri da wenno. Wa bi haga ba le ko ande ro varla na so onzalo no kala were pa were kan do tela na.
1: Onre la sa udiri ayon.
3: Eh na donde era pa hi.
1: Kamo anya na maya o ka ko he.
3: Ha ba ha.
2: Hello mana dio linda.
1: Mai bon dia. Nyu ano sina na nyu.
2: Rosita Daniele ona kusi.
1: Ah he, mama Rosita. Alopa na iwa wa anyo nyamore ma tie na ya konaka e wan ri kusa.
2: Wanyo
1: nyanto wanje nesha. Hinka nyoche, hiya ano la tira nyumru mtia na mbro pala tawa rato hina hana mnyonya. Ani mnyonya
2: masi, oye kanda wero rushi ngela na. Nchi wanda ya rilo wara ikuyo.
1: 100 ora ikuwa ha.
5: Ambera umpati hapa he. Ah, ashimwele na. Mina tote kasa kwa mtu wara.
1: Omona karamu kwa awanre ikuwa sole we. Akishimwele.
5: Aya.
1: Masi orivo. Haka dada. Achitenya na kalako na hiha. Enerji yede na vira pama.
5: Na hata. Oko la wira we. Na verdade. Uhi utu ni hiha we. Onda la. Orla sa ikuwa sa hiyo ki ampate. Kanda wira. En no tija na verdade. Tije wira ka mutu na kiritirua. Oye kuwo. Ate okala visi nga ha kiritirua. Oye kuwo te poshi ya bao ne baba. Iye ne no dantua.
1: Ahe. Ele ahe apa hatheli masalo cha. Aiwa ya phama okona theli hiha ntoko woni hera uchuna na waya. We need see the another phama. Wa harento makaja miha nonea. Ni haya ko holo programa hutoch makela ko malawaya no hiha vai ora raro mithala kumi na tano na pira mithala wakuma raro na hala uulia mahe wakani okano na mpunya waya wu mwani narocha nani wawi
6: altura ekumele ukurani
1: okurana chuu hai hai oyaka nusa wu
6: masumiyo mdotiaka kushilia salama ni varumpeka watampe kushilia salama kitikine itaro ikina ako mbashi yako mbeka amu wa mwiapelo nimu
1: hei hava morvona morvona mantanyo o mwikinyo
6: kirevone mantako o maili
1: manto
6: kirevone mantako o maili
1: kaha nyu kandake nyu miru kusanyo munona hai
6: ni miru kusaka
1: kaha
6: Mero ko saka ba nirwa ya bo. Ke ba re re le tho mlo kwana ni mara we o rupa thoni ko sa wa ke ba re re. A ri mwe kunya ari a forma ti amore ne. A wi tera tera ba hi kina rupa ti so van var la me aya.
1: En la ki era uchuna na.
6: E tina le u ha mara we o ya we ro na na ri ya on we hana ko se yo.
1: A he.
6: Ah, masika iki ba wa fanya na rompene ni kuota ya mara we. Ah, bara wala buli haba ni vila babo.
1: O ni ko hata we ura? Te hen thob.
6: Ay, bara wa por la wa ko hen sabe la we ni trai babo. Ah, kala anta kala u o we na rompene, van na ko yo la bula na.
1: Ah, he.
6: Ah, masika. Ah, o kanda uru tsela na. Oi kanda uru pata na masiki vani rare la tu wiri amlo pana ni mara we oru pani kuosa we zandini paru pancha we ni mara we nari mahawera obartu iwe vale kia wota ni yite ya weyo ni mara wole oo ni ya wole
1: ahi wachuno chekula mahona kuvea
6: lape
1: wachuno chekula mahona kuvea
6: aa mahona kuvea tu hii ndia kawira wale shavale wira Ano pano lo si wandra na kuwa ano antiano lo si wandra na kuwa otako la wayo na kuvea mo.
1: Ah eh.
6: Ah na kwa yola buli hana mo si kwa ay kumpanya ro pahem rian rian e farta tu na vilo lo jawaya.
1: Eh yani.
6: Hindi na le yamari nyule o yanyule kumpanya rian e farta tu le. Kining kila mali di hana yom musuwele kawi yole lo kimpore tuwa.
1: Nche kon ofuwele kawi wakala maha.
6: I'm going to go to the house.
1: O wara we farta we munyo wanato. O wara farta we munyo kojone.
6: Ah, yela. Enne piyo pukia ya pa yela. Ah, akara pa hendro yelo kono. Eh, mara kawwe. Andro pa farta to. Owa iya kaiwe. Andro pa farta to.
1: O kala mwa hapai.
6: Ah, ona kala mwa hapa hiyo mpukia mbuloko ni pa hii. Amwene ni mwene.
1: Ona kari hiyo pa hii wa mwene. Ahe, ama ayena, anamukona?
6: Arupa.
1: Arupe la vai.
6: Ama ayanyu arupa ayo.
1: Ola kela, ahe. Na wata malani miruku sanyo.
6: Kwa uchukurula mana diolinta, kwa uchukurula tu utena nto, okali here mkali programe la yolelo.
1: Ya pama, orera oleli hana miruku ho?
6: Orero leli hana miruku hapruke, akala kina hatuwe la vo, andote la mrare lo.
1: Ae, porke mutana baba ikuwa wacha, inatumihiwa, ikuwa inatumihiwa soko na, chwa kina hako wale, aniwa ku, hingavante ikuwa inatumihiwa, epera nawa ranyaka no.
6: You know,
1: I'm going to go to the house.

0: pa mo mo rin mantang hei heba
1: rin mantang
0: manta manto mele
1: ni ni mo ba
0: ah mo rwa me kinyo
1: rwa me ta kam
0: ah he mo riri ba pa
1: ni tero riri
0: ba ra mantang ma kena kero
1: manta kama kena ko ano pu yata ka ah
0: he nere hai muluku to nera na
1: ave
0: kini ha kiri kiki ento mulapone mo machut hene nam vera muluku nam va hakata mucho mute kwa wo lapa amali ho lapa mte kwa we
1: ono mara ya pa
0: ahe mo kele vere enka ha ka no ale
1: vela mo tenta tre kwa ale vela no ma ho wo te na ho kara e wa mo ba elo
0: mo e parpa Masi mo hora no pa ho. Mo na ko ni ka biera.
1: Da ko ni no ka jela.
0: Ah e. Ka ai. Yo.
1: Ondre la pa ho. Ma era a na la chi o a ma le ni de a ga di ai di.
0: Ah e.
1: O pa pa ni mo si ku o pa ho ronda na ta me ya.
0: Mhm.
1: Na parla na fa.
0: Honrero warra mchona kona to awanre mitete
1: nare
0: ubilihana wa
1: honrero honrero tolaga le bayare diwa no wal gaño alana
0: mto kon nale diwa ho asma kala
1: alal
0: ahe
1: mm nero atera kwa kwede maha kondo ya sana kon de honrero wa to kon dikana wa to
0: asu han chakula pama
1: kan tsako la tsana wa yo re na ora re mo itu di tsina pa go hao tsina pa go hao
0: ai go nta tie ya ta ko ma thedi
1: a to lo tsina wa mo ni di kana no se di wa pilo ti hanne
0: wan to ala iko pa himra yo no mo ile
1: eh porque mo ne mo wa ka o ka nya we ye le ya re lo ga be ru ta sa ta ni mo kra la yo kana tsiga ba ndre ma ba ka ta nya wa ka ntaro no ke lo ba
0: Ola ke la e tola ka wina tiri an ba fartat.
1: Ah.
0: Yo kan.
1: Wa lo le win tri tla na na ba fartat. Mo le la ba yo kha ba le la.
0: Ah he. Mi ru ko mara ha.
1: Ru ko mara na ba le na ba le ba.
0: Ba na hin ka ba hi kwa la hi ko ni le le le i du mi hi wa ka. A ka ra sa. Ma la ya man ka computer. A ka ba na ni me cha sa se na ma ka ka.
1: Ba ke ntse ke tshwere thata ya tsara go mara no thana.
0: Ahe.
1: Go bona ta o nna bo rwa ba ile khandro la go te erla ka tsama ya.
0: Mm. Ana man no pela we ba la wan ra tsha la rapa a wara tso wara sa o la kana yo kona hi ha le. Kala ka we ya pia ka ibe.
1: Ah, ko mo mera go dong we o re bona le we ye. Ana man a re pia ya o sa sa. Mm.
0: Na
1: ani bo ru ru ber ber ber ati ada de om na se lu ka bu se lu am mu de ya ber fa ta ma na ne ru ber ber na ma ra ki a bo so ba
0: ah
1: fa de a ko me di ya le pa kha ba ne da na ka wo le di ya le pa ko le lo te lu na di ya le ki a bo
0: o na kala ma kala le ma ki na to wa la ka na ma ne en ki ji me nu bo la we a ti ya ya ko na ko na di ye an de di ba hi ya ya ko ka sa me tu no we ho o e Ahi. Na malane. O kana mpunya waya mkina. Mwani nalocha na ali wawe.
2: Bondia wana, bondia radio kambiki.
0: Bondia, bondia. Nalocha na ali wawe.
2: Nalocha na ali karinasio, ufuwe na wana kufuwa, wampula, sinu alimelisha tigala.
0: Ashara an tamuni ho ana amerikan ho
2: ah
0: aka murwan manta omeli
2: naili tahe
0: murma omeli omeli arni nyuana baba
2: ila no pera no bani
0: nai moni aka ya kale
2: kai kini tempatere ke ona bula de manta ya ho pati na biene
0: ke kinchino pati na manta ya
2: eka Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya

0: Ako na purmato. O ko kahiya. O ay, lato ka nang higo ya pa. Ay, ano ka?
1: Ano?
0: Ay, hey, mano ha, ano ni wala na? Nyo, ate ni... ya pa ma... Akanda ya mero ko na apurmato o ko na hiha erdwa.
1: Ni
0: ma tu ni ka ti
1: ni
0: ku ki la ti ha la
1: le
0: ka he ah ni ko na tu ku na ka ti to ha la ti pa ti
1: Kakala
0: sa lungguh ramen, siyempre wala siyempre
1: naman mo mga ribas mao. Ache
0: na mo mula lana. Kino mo ayaw kagale. Vaya, eri kung ano kalker dia promado mo naman yata kung sinanya yaman yare. Ache na mo
1: kung ano muri kikirito.
0: Ahe?
1: Ela.
0: Ay, no, tama na, mana.
1: Tato, pasukur lang.
0: Obrigada, buong dia. Ang kamama, hena, kapay.
2: Buong dia, mana.
0: Ahe?
2: Ito, pama, umpati, so, wohin ko.
0: Aha.
2: Hena, pregeri, hirin mo ka lang, hirin mo. Yoka, jera, lo, buliwa, siya, lapagiri, hirin.
0: No, tamala. Ni wakule moha. Enyaka niwita anabidu niwone anapanya wana kuruwe. Anabidu niwone anapanya kuruwe ona halukala we festival ya nikeche. Ola wa festival ya nikeche. Hei, abaka alimusiha ma. Alimusiha. Enyaka ndo nakula we nchupede uwi wana kuruwa rayo. Mwani, narocha nae. Wow.
2: Kusambi ya unu majisiyo dere, wena suwatera.
0: An suatera.
2: Rati ling daw yan atin yung sabi sa hentelle mo.
0: At hii mo rin tayo pati na babam nam ko na.
2: Naka, hindi daw ni habolo awen ni.
0: Macha sempi siya no ko, no, che kula la chara ro, o sempi siya wen.
2: Kaya yun yung tro, pa kong tanang pwede yun mula, hindi yun ujil yung pilong tanang pula.
0: Ang kahaka, an suatera. Murwane mando omedi?
2: Omedi.
0: Ahe? Urira wu nara mnonaro?
2: Kiniwiro kupenda ule.
0: Wada? Enka haka, inyo, adhedi, ya paa maya, okona nikuwa, okona ayeriduwae.
2: Okona nikuwa, yokele wafarta ayeribo. Ojena ku mtila kwa nikude ni o yawe omo na mahawa ere mkangare na kula na ku. Kulopa na mtila kwa nikude ni wana kani kare mga kule na nakari yo. Bache ya pama okwa na mkile kuo.
0: Ahe.
2: Epiyo mniwa mawereka ikasame tumata naka uhiwa mtila ninyo mamwili moha mwabunya felana. Wapia Kalau ni kurang nih pahim, kalau ni gawat belum ada lagi bau tu. Kalau tu awak om tu pernah tu lapun tu nanti tu untalanya pahim, kemana ku aru lagi ku alagi lah.
0: Ahi.
2: Okay, mungkin awak ni kurang nih, bahagian orang ruhau banyak kunyap. I, awak ni lagi, kita marah dah.

0: ya mitako na wimi kuwenu hewa kuna ntake volongwe mpurola eri watu makuru matina na mikuru matina kuni nene likume kina kuala wikachama na mkwane mikuru mnana kuma ya pwa matani wimbele pama mikuru mnana kuma ya pwa maayo ampeya ya mende wadiretora wawore chagura ni yekohe ya rumia tepiye pama wawore uholiliha amelo mukhala kala tawa fajar gir ki aliya hunene kahaya na thana muhaya wina ni khumelo ti memele le promise ya wazambe ya pio gusto matus ona ona phanyare pa maya na yana gurwe buno yo bira ondo mukuchwene yela mukucho wa ni teche ni nyambaro ani ere pomela ya o wana gurwe province ya za zambezia masuya o patera kachina gwi gwi hono wana emara yela kuromela kawi acho api asile ala ekra ya riva tete mo wojile ndo to mo ko ko hina na mo wojile ah ko thamala mi ano kabilu ni woni kina fara msambiki kachina wi ko wiri ya nene wete woni wona wojile rakama wa chumu chumu mo bake na sin nagi
1: San Francisco Luis Unahi.
0: Ukahin ko mutu munna wala ni jile.
1: Tumile won han.
0: Acho mo heja pa ko mo jile mba ko inno.
1: Ni heja pa ma.
0: Hanya ke mura ko ran pa ni wala ko mura pa mo dre ko wa pe buja to ya kale ko yi.
1: Ah, ni heja mo reje. Ni ta ka ba ban ko ni wala ko.
0: Mo ha ke ya pa ma.
1: Ni ha ke ya san.
0: Acho mo mpuwa ni wa ko na so mo ha diriwa.
1: Ni ha diriwa.
0: Ya kin na wala fakira ko na mo jan ka hin ko mo lele zo ja mo vahi ba to.
1: Ah, no vahi ba.
0: Acho mohire heria tu ni kajena omelo moni he melo ni kache ba
1: mo ni mohire heria ulo we no ni he ni kache opal ku
0: e ko hawa patra ho mo sun ko
1: hide ko dia odo chimi tere
0: e ko nyua na ko hawa tagira ko hana wili
1: ko hana wili
0: ko hana wili ah ta ba ko thamala ni na hera wi omelo mo hana wi moni he ra sum ko nda nyo je po mo je ni ka to ko ko ko ni bakhan moni sin na nyo
2: Manuela
0: Kus. Ana Manuela Kus, mukumo.
2: Jile.
0: Ah, nyita mukumo jile. Nka ya ato ombo pia fama.
2: Pia fama.
0: Muhire hera tsabara yo mone hene ke tlo jile.
2: Masi, mindu pe.
0: Ha? Nka me jana mo hova ke tsho.
2: Mulo mi ra tempo kome.
0: Ato muram thani mo vira kumo jile fara wenna nka hinga mulel. Mura ja
2: reja. Ni he jamara jile ya nka jami.
0: Pia ya tamo ha tsi ya fama.
2: Ya tlo pe.
0: So mono ha wi o sembo ba ya tumu moro woni ha wona wo mero mi yepa tara kaka o khata na muram phani a nyaka ni mbara chuina muri pronto
2: sana sana
0: no thamala
2: iko ni na wino chile
0: no thamala ti hi ha a na mi wa radu msambiki na roho wa nyua no le takasa wa kidi wa makoro a mapoma ni sana reforma ya la ya wona wona gruwe Nuno wala gro olio gro mukucho wa kohaya neta namha ya mitako za nikache ni nyambaro amtokwene na hona mitako hada wina ni khomelelo ana ke mapacho dikwa hiya no thonne pomele ona gurwe na chino wi nikele poma ni yo ya magaiza wa hoye ni pacherele ya ona gurwe ya merela wi kwa hekina ko rawe eno romo kongu kwa hekina ko ni ya zaza wi ye ohito kopela kuna kunjene wana wito eni yagu uinyo nyambaro ekoke ekurwena kopela kuna ko oniri nikeje vandurgawe kopela oniri nikeje ekohaya kuna ko norwa oyakala muhawawina wulo ninwa nyambaro pome tini thombe kama kina fikina kuna kuntu waro kaja mulako wa pome ya wana maro hikihinona kunanda ore mulakotani tharawika kwa thundu wa armeru lena atu ela po matani ela oh atu ela po matani
3: chora
0: proto basi kan halau ela po me wana gurwe ala sinna wana gurwe ndere ba akani nya ile yawo ya khelle mukucholan dowa ko hela ne thanna muhagini kisu mugle melle atakwene jere ki chapule na sama ya la akani nya po ma ya khelle mukucholan dowa ne kilo jeni ni wala hoy ta ko kena halawe kilo jeni ni wala ya moni ko thamala ke ba hawara we kilo jeni ni wala sin dango bajara
4: liana sandu
0: acho moti bidi wa va epo mele wala ko ya kala am ko chola wa wina ni ke jeni nyambaro
4: ah no te posibiliwa epo ma hen ni wa pa

0: Rubi, Empa onakiliwa leto, Bakir Pakir. Weyo, babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka, yovikana, omaka, wampula, Rubi, Empa onakiliwa aleto, Bakir Pakir, teri etakanyu. Enipanyane ya, erampa eliosuleshiwa, okala itutu, ruwata shulorish, nya, elempaka Filipe Samuel, nopuro omosa, wamikumano, wotepesha ohakala lea. Weyo, osueliwa wakiliwa aleto, onatataniwa ya ni orata, wakililiwa ni okala sana, vamosane patru ya mawani. Omaka, wamukale luanyu. Nino vahani, itanlelo, soromelea na vesoko ya hisapwaya. Vahimwaka, ekumelo ekonto emosa, orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau, epitela ya lipo atelani. Na veto, epitela emosa, yokana ikidanta pili. Weyale, anihaya, omeka. Wokala oporo onimatiwa, wamuke, enriwa epilishi. Yorerela, okawana, sosuda. Oporo emosa, wote kula vanlaka niweni. Maruharu pahi, eparwanyu, erietenda. Wireliwa ka, iroho iye, soto kelela. So kala sosiva so wanyihu. Opuruahu onapewa iyoja. Mokala opu haka. Wasote nese sore rasa yoja. Inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mtetreko vamosani mpento. Wasosiva sote nese sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela. Wishuta na veorata. Mushukurie opuruahu wa epatu. Na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teniseyo mukanyanyi opanya opurewa la pahi. Inipanyania itumihiwa ka na ananosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwireluahu ni mapakeluahu a epatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana. Nini ruha mutute riumusia. Ntoko. Iye inoniwa mahala, hata sinilimwa wakani wakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyania wiraneaka mutokelo sowubwela sayoga. Woi empatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, panipanyani akuru kurerie osoma. Opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamusakamusa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime. So tanleliwa oratene watu ale alwene. Inamatanu ni mutivela iri sabatu. Murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niwene. Akaraoke. Ajinsenson. Astandeo pikomet. Ampirale abamesa. Woni heriwa ipuema ni kitara. Winiwa. Ihandisi iye vanlaka niwene teatru. So upwili wabawene. Woni heriwa mwetelo. Mivanelo. Olavula siwa kamusa kamusa ni sowoni hira vanlaka niwene sa epatu. Hata iye sowa apiwa. Itiminku esinema ya amusi. Wiriluwa ka owale sumana munari orereleni. Mure na mpie salama orubi. Munata kele arame 84-64-46-069. Naklato muntare o WhatsApp. Woimu hiyelele. Ehapari yore ra wa so tenis nivarahu. Rubi, empa onakiliu aleto pakir pak. No shukuru.
1: Owanya kamiano kinapea ni masa bela pahi. Mahaya nali kanina nituzo tenis nivarahu. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana yocho wali pia rutu muzako tene. Bella, Mahaya, ona unono uita tamansawe. Bella, Mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bella, Mahaya, ona mwaboni hantuka muza kodene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, Bella.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor. Mais vida. Mais sabor.
4: Mais vida.
3: Amor.
5: Mas se mukiru hendle no purola, mukiru romeli heo ya yotana yoswa distrito anyo. masin ruyem paraka ni mu
2: ele paraka mosa ora teliwa ni kerlo so tena ora ram kulu pale mu kerro mele miyo ni mulipelle pa hem pa konjiu haolia
4: o piwe ni muretele yonye olelo muhusi we hopa yo uma ndipuka ne kole
5: ya hopa yo uma ela tirtio sila enkupu shire yo ya pipi akape ya muteteni mio kirene mwana tani apenye
6: pipi mohalo piano katibakani
7: mwenye ni mohalo ini roromela wira atu yo hasimela yoja
5: mamuthiana mtoto pelwaka ola muhusi wote pasha orera mio tonkwa ko ya wiha ki wale wira tinyo mohano mwape hopa yo uma
7: ayo mohano iyo ya saka sote ne kinape ani mrerelo so kisive la wiha na iyo ya saka so siva siva mrerelo saikumi ni soko ya upanya mtoko ehopa yo uma nakala ekiti so wape iwa ni mpento tivo tisote pa osiva
5: kinona wira ayo mukulu pale kinona wira pipula okale twe mosa yulu pale ina shuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva ntoko iya ashilo kwa nahu ashitia nahu na nama nahu ya mpachera oya iyoja saye kumi
6: murugu wote porera mkulu pale waro kala wera musi ya fara njasi isa isumana sotene ya ro kala ikuru ote ilio mrima ne kumi
8: Mukure hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Kosiva vanchene, okala vanchene. Ni mpe.

0: yanera lo babala bani benya wena e babala
1: bala mata kera
0: na hola na hola na hola na hola
1: tapayo guto
0: mama yana heke na hetewa babala e e e
1: ure guto
0: ure Yane cheche mabala Poni venya we mareko mabala
1: Kakataku nyuma

0: verdadera jornal. Yo longi va hai promessa ia un kuma owe kini musuela amusiawe ntao ni hana ni prestari ka tensa un chuse yo sotene mas tamme ni hana ni uachame la ka autoridades locais ma líder comunitário a se polícia autoridade se encala o comunidade ahu e tria sa tráfico chusinira nea ni hana ni lavulaka ni hana ni lavulaka sobre explicar quais são as situações que têm acontecido e também ni hana ni denunciar que qualquer suspeita de tráfico. É melhor denunciar uma suspeita do que ser traficado e não saber o que fazer.
1: No shukurela. E Maru Albino Oniasa, Molu Maia Oxeria, Wahalo Hanlia, we Halek in Merelak.
2: Masu Oxera, Kineraga Gavahe are two. Oniasa no, Nujera, Mozambico, Teni, Kineri Lawera, Niparihele Maito. No na no wera no kala ni hove hila hu mota ni hantala huone nete lambayrumu. O timaka walela o lele poma. Wera I no kala ni ntichina hu no kala mlopana ni monala hu yowo nina mhovi hera. Nlela ke poma, nlela ke komunitate. Yeyo timasuki nhiyaka owe tela vablaponi.
1: Asante. Ya Raimundo Mpat, a secretari ao aeroporto?
3: Mi va kinhia masu, vi ote na hu nikale o hitiwala. Mi va nanga ma secretaru ambairu, ndoteke mbairu mwahu, nerike mituku manu mbairu mwahu, nale laka atu ninkala mbairu ni, awi deidarwa, atu teni kaleke awi varera mbairo mumu. Nona nari echu yonti kiniha, echeyo na kubeleke olokoha. De baba nlokohaka echeyo nari maguvernu, nari mwachu akwa wene, ekale yachu otene, ekale echu ya mtumoha. Yole anuona makatamiho, akube kumlela mkweye, mkweye mlela mkweye, opiera mahola nakala wamalia. Hiba, ambairu, vamoha ni guverno. Yao, masu kiringino, wi kilelhe mloko.
1: No shukurla ya Raimundo Baltazar Mpate, sekretari bairu wa aeroportu, opoma o kirimani. Nkaha ya mamai, eri wa mkwaha, onipeti wa mutiana, oniwele wa mutiana, nlelo o Zambezia, ochiwapa masipairu yo brandau, ala orinta Vitorino. Wahala nyuksiria?
4: Ai, ano, oloko hawaka, kichunaka wavulusha amushi, anloko notene na Mozambiki mumu, tinchunaka, tiwi, kata muchu, orivate vawe na amusha awe na anawe, apachale kukala, awiva rerela, sinto kondo jendla huu, pachana mwamte kwa huyola, muleli hana, nuparelela, anamane tikaliki awiwa, anloja titi, anloja inkaregadu ditu kasampurike potu hikala pai, narimai yolo rimuchuna mpua maana yole omuleli hekewi akale owuri anelawi wiwa honrucha wiwa honkacha miha tonto mucharikiru virika uhiwa mtu anawi owaya waya oramwa ohawa tuntepa baba lewawi kote po hawa opere karu mirimai wi kote po hawa hondekele wiwa Hondekele wiiwa purike onahalo pachara waka chamiha siti itia. Onahalo pachara waka chamiha asimai. Onahalo waka chamiha chutene yada no upua. Wapacharu kacha miha onyamrampani onyewiyiwa ni mchuna amvera ohimsuwanya ye yo wo hani amveke utivate wawi ka chuna wi mkikavihir akala wi ohive ohile vamrima mchuwo arera mrima ikinchuna mkavihera mayu la na nawe nari tiutula nari asipai asiti ithala na anaya thank you akale mchu osuwanya akale mchu oloko hiwa poti ve mshini va masekretariu ekale osuela so mahiko ala komu sekretu utepa poti mteko paropanya achana muipita achana locha mkapani achuha nloko hapa rabu hii osuwele hui wakala wa mteko achana mti inana yela ntutia wopi hapuritu onna kweyavu uwiya anamane onna kweyavu uwiya sito kwene onna kweyavu uwiya achu owa ya waya ntowa na oramma oramma wuwu onikiriha munikocho ni na homma achu enatoloa achu awajene narimela enanaya waria pama kachuna toovekela guvernu guvernu mchu ohintati wana

0: Echekuwa Yampira.
1: Radim Sembiki Mushudumawe Wampula Hunikum Herian Laka Sheku Yampira. Ekumelo Hokatu Lavani Mpanya ni Wara Pelesa Makari Penotum Lokum Shusheni Miraru. Mitakuya sikaliliwa Central Technica ni Abdullah De Palma wa mikrofoni Rajab Hasani. Mwino katifakani kinkelo mvahopuro mchulika kasantu za Augustu vowe alalere mishintano solu luwana netasa ya Omusambiki ferro viari wampula va onkela oro varana ni agia jishpesiash au lishinga. Mpiro la nana anoshava wole kela minuto milipa hinonsu. Kereke mosa, mosa tu mwalela. No mwetana santu sa Augustu wera nruhele kote kote la yolulu wana ni mishintano ya sema karipila ya esabadu olelu.

mutu konna na raweta kanabe urika rika unkalo opaniliwa pahi urika rika unkalo opaniliwa

0: mutuni titi mihaya wawe
1: limanu peturu mapana bana tumanu mpoti
0: Omorosha, konim morosha re tulo kanya wawe. Omulalea kava tunu kapankani. Mwetani. Mwahene kuna kalayo wapahi. Kahaya kanyu mwa matende wawe. Elapa anashenea matende anyu. Morere liwanyu. Meka atenle analeshe. Kiri wa analeshe. Motaka leliwa. Okala kawe muro wako roo. Tela yu marongo mwereko umurupa. So mwenle nini

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Ni walei habari saa esezora ya basisu kwa hiso mswamaha. Esezora yohiu na shirike msoro kulupale ya Radio Moçambique. Oh, maputu ayo. Nari toka hiyano towe yonro hiwa yuo. Nari keirenye yeyo. Wirwa nari mlete ole. Wata sempaka wapia moro nari keirenye yeyo. Susu ni haa sakuta enamuna. Yolia liwa. Evistidu mosa. Evistidu ila. Ariwa tiele. Eniwariwa. Wa piere reka ni hiku unotela niwa. Eveu. Evistidu ila elialiwe mshapani. Shapa kuma oma hivire. Orwaka wantena. Hata kire. Shapa omahivire. Masia kuma wantena. Orwaka mpata pata wa osera da meza. Wario kati waede zora yeva sisu. Yolelo vava. Siso. Vanasulhura evishti tuila. Ya heliwe mrupa ni mrupa wole mpa London. Maseriwe mrupa woto kujua. Siso, wanabe keliwe wiri wa ale yone. Nakala antunawona. Ekushe vishti tuila. Yari mrupa ni. Mrupa wokujua. Cordirosa. Wiki kwe herekere siso. We mrupa ni momo mo. Evishtitu ilere mrupa ni mo. Nikuli na nchano. Ekushe ruhaka no oradi Msambiki. Ihoye. Emata ke arami. Muhina mama murwala. Oitu sete. 92. 33. 336. Alavlaka ni mwenye Claudio. 87 00 75 032. Alavlaka ni Francisco. 86 25 95 861. Alavlaka ni Marisa. Noti kilo suli habari la. Yori mele vishtetu mmosa. E vishtetu yele mwadu wa nihiku note laniwa. Eveu. Eri menle mshapa nishapa umahivire. Akuma wantena orwaka mpata pata wosera dameza. Wakati waede zore ya vasi isu. Vanasuluhuru wa e vishtetu yele ahiriwe mrupani. Wole mpalonto ni masimrupo oti wakujua. Murupo wo, tiwa nikuli na nchano. Vanabe keliwe wiri wa ale yone nakala ntuna wona. Vanabe keliwe wiri wa shonte. Akushe arohako sekretari ya nwa Radio Moçambique. Nakala umata rami. Irumela kama murwala 87 92 33 336. Anrola vila ni Claudio. 87 00 75 032. Anlavula ni Francisco. 86 25 95 861. Anroa ulavula ni Marisa. Ariwa ntuna wera sisa saa otontene. Ovahereria. Uno shukurili wa vanchi pale sana ayo. Venanto okate wa masipa huu. Ni ovane la mustudio mu. Otekulasa mpaka okati vankela hu orwa oleshirenaka amukopo ni yama siayo. Miyo kemenlevan kanea. Ani pavelokona kanki kukomuela. Nkinle mvamusoro kokereva mahala.

Kongoro, lila kami te kosong hiya sa radio kumilano provincia yuniasa tisisa ni tuna huli mihani asinta minao tene muri vamsan hiyo wudena kami te kosong hiya sa radio nureka wila wanene sene niyo wudena wapama mite kosong hiya sa radio mirumila kawira muni wudila wituwa kayo baholo bari mite kosong hiya na hiyana esmana ela emala teko wapama wakilawira ayo muni wudena mite kosong hiya mubaraka muteko Nuko kavi here ni sore na sote ni sikale ni yo.

0: Ani kopi re. Ani kopi re.
1: We wa hiki itana ni hikuwa ni hikuni. Murima hona kala mpurona.
0: Oh, yeah.
1: E wore yote, aniko miki hitu weke witani wa. Ma hiku mote, aniko opire, aniko opire.
0: Aniko opire. Aniko opire.
1: Hei, ni.
0: Miko osuwe lowi ohawa we onipanyeva. Diva munyahu wanyo, munanyonyiwa. Mashimika itriwi nivahane miruku.
1: Miruku hei na kena ukipaye. Mutiana, mutiana wakala ni miruku.
0: Oye, mwere murimo oje, wakani, wakani.
1: Mutiana kibahe miruku, mimi mulopa na kibahe.
0: Oye, maishkolela ni maheno wo, muna monorera.
1: Mahe, ninka kideli mahe.
0: Banna mchekula.
1: No chekula.
0: Kirokila tikiju.
1: Meshe tuwe mohako olele ya petimpina. Yele wima hikumo tena, niko vili. Aniko miko vila. Mahiku, menipeno menu kihie ni hikuni moho wikita, nikijuwe.
0: Oye, apale kikere, papa.
1: Wake papa, ni mama. Because I meant that and then where we yamu.
0: I don't know, well, in Daka.
1: Eya.
0: Yari me. Motula. Nikelene. Wampu heri waiwe. Ni e. Varela nula. Ninvekela toshi mili. Kora neawi. Nivukule mahosho vateva.
1: Vateva. Realmente. Ni musula hula anavoreiwa kinona wi para wi ni yo hakoni owe ha mutumba ni mu mkane tu
0: ai kande yo woro anavoreiwa apuno le mkhile ya oja chumpi ha oja so thene sinandi pelela he banonto ni musulu khwene yo ni yako hakoni ntumela ka yo oja nari yo lo anavoreiwa eleti abala ne miya khanna suela nari ni njima ke lo hakoni uvi ni re hai
1: ni holi he ocha mejini we he ekwerere porque ekwerere te tu e honle va msuru kula no li ha wa doji mili moto la na unya na mpuhiriwa yo wiheni ye ne kale ona we meshera yarwe nerwa pinyora ha ve kunya nerwa pinyora ka kini ve makwani nerwa yeni Mutu wa kusha etwea wela mkwa mkwa overedele ela kuhuli he doji mili kereke wanampuheri na halo kota
0: kekoja divanto kenraka we mkushe motula echu kinonaka nra huno va motula
1: proke para utumiha iya
0: ii kongwera ni
1: si na halo halela yo iya
0: murohi uwa iwa ala na mwe merera Numero kiro khala nere cha kuwani go vala vena
1: yai amena lana mpuheri wale ti muthu ori rela mutumba
0: ani wale
1: mahosh
0: anonto va mweranyo o weka tani huko kicha ki kini ni bahane ke miru
1: na mahiku gene ni kobi ani kobi re
0: ani kobi ki
1: chuwe de ora yo tani kobi re ani ko kipo pendeni
0: oro kisare o sibela
1: ki chuwe ke kri tempo kineni na pelo menu zingu twa koneka na mulohera mwari mano mutu o koni kobi pa ho hilo hane pweteti

0: Majani, mradimo songkumela he province ile uniasa uzuhilia kayo makalelo he province ile. Ndrovono he province wampula nampanye raja wasani. Radio Vansioni heri programa interela uno radio msamiki. Karibu.
1: Radio Ogiravira Kamawani e programa ni kumihilo ni emisora provincial ya Radio Msambiki Wampula.
2: Makuma sumumiba tukoni babari hanya hovampu heruwasumana na kulianruwaka mkulutu wa omakasa makasa mkulutu mwosa mponya ni emawani mwaiposhtu wa administrativo na maita edifiretu ya orapale masivanto kala uire kihile liwa na kala jilo pana kapanya kabe tatanene mwire kataki zimota Tukim pamela kawira ke mele baba tokwe nyala re mele vale ne mota ya vale ya kube kipurule ya kalawira ani mu emereri ya kakuve upia eglutu ene ele ka ka tokwe ne pasho vere no
3: te kolola
4: yuma na maka
3: ga mu mwiro kuma wo para wo
5: baba warista gini pia ukurtamento wa mare gini pia mare hospitali gini pia gina holo wereiwa omaka sakini pia inayo Nikinisi wa Lazaro mwana Manuel.
3: Bali ni hiku mnaku chatuwa kavi?
5: Kinaku mannaka yao. Haa.
3: Aimai, ato kwene, kimpelu pia omakasa, epirosheni.
5: Omakasa, epiro yele aluna latu mono la utia na uu, ayo.
3: Ela epirosheni ile nkela uu inila?
5: Omarere, hospitali. Inni roa pahim paka uu, fabri kwa servesha uu, au tohi restaurante ili numero uu.
3: Taki si moto kuma paro makasa mumuhi meka kavi?
5: O kuma paro makasa, o merikatinyu o himu wa mkala ka 50.
3: Hei.
5: Haa.
3: Vaki uirlakano kikushava maro kilela 50.
5: Miloko mitanu pahim. Ina.
3: Oki bukula?
5: Ni bo kwa mbukula niwa. Ele, epere swahu inya nile marikarina usiso. We raba roma kasa we yu haleke miloko mitanu. Ina ayo.
3: Ayo, kirero shkudla niwa ninkelo kumakamu hino katifakani masimpachero wava hama kuma soa ama ama wa kereka kunyata. Mwire, kukuma natuwa lo radio yu wake na holo makasa.
5: Ayo, viva nikina kubasa musia kwa tene. Na ama maka, na amaraka, na shapara kwa tene. Kimwere nakataki simota. Waki ndu kumakena holo toko eniada au radio. Eri emi Mosambika. Ka holo makasa. Wampela upia kahie ke uga kini madigi ya kina hiyo nato betarne ni alamsuru kwa kelo khalana
3: ayo
5: eke khaiyo
3: waka kane 50 masan kindo lipeli wao
5: in kina lipeli le 50 man kina lipeli le kiro hiyo uu ya kane 50 kina kadiki shege
3: ayo miki ngelo kumihera uu nlaka radio eteta kama wani
5: ahe
3: ndroe mula pwana
5: barera
2: dante iku haso ulika na soro magasa nireni uwe kansipa na makoma so mpata mginia wakati vakani

0: Radio olibira bira mwani niri owani omakasa olelo bani ntuna huswela sinchene sa omakasa nno narokore ehali anyu
1: sama ka
0: bakani bakani sina nanyu
1: telma alperduluanta
0: telma monkala makasa momo monkala kulutushemba
1: uhitoiwe
0: uhitoiwe uhitoiwe ndiwo sheni
1: ukaputula
0: ndiwo sheni
1: ukaputula wata mero karasha
0: ndiwo kaputula ayo eyo no ko haya kaputule wira ya kumelele sai sai masi nka haya oskola muneta
1: enayo
0: muneta kala sheni
1: oitava
0: oitava class shimwa limu ntokoni yenyu sana akina kumunitwela sasa isai
1: nimweta kashoku ikarta romuro
0: niwano samu kiwano sivelanu hiya so shkola rupa liha siwa mhina tiyo pio kati anyu
1: akina kona tuna nikina ugantuna ya kutuwela rutuna lopana
0: hee vale mungu kana siwa kanisheni muu ya kalasa shilopana ya washimiraba muu
1: Atia na kanona na mahaya.
0: Ejeni galoni mwe?
1: Muzuru ku.
0: Muzuru ku.
1: Ayo.
0: Onkale kabi muzuru ku hene.
1: Mune kai wese tupa, mune ramboli nguene.
0: Mune ramboli nguene mkumako hui.
1: O shkola.
0: He.
1: Ayo.
0: Ve shkola hene, murote ivela.
1: O marere.
0: He. Masi, amira buena ankala momo, ankala opoma.
1: Ankala sa momo. Ayo.
0: He. Nyuma wote kukiwa.
1: Ayo, kini wakiwa masin kintu na kina wakotraka. Ayo.
0: Mneto shkola wigo?
1: Kineto shkola ayo.
0: Mneto kalarcheni?
1: Nona.
0: Mtonyi musuweleza wera kala kwinyo anguki wa anguka niwese?
1: Mwaya kini mwona, kini mwapanya ni kini mwiwa. Ayo.
0: Uwiru wa mika wahiwese?
1: Ayo.
0: Ayo. Nyu mkala nani? Mkala mama nyu nunuanyu?
1: Kala na maga na baga na shiro koraka.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Mwile mneto kalarcheni?
1: Nona.
0: Mnumeta nona. Mnumeta mali hao?
1: Wona sawaka kino mali hazu ayo
0: nto mirukusheni molumosheni mnale lanyu na kwinyu yawa ngoka ni wa telefoni na ngoka ni wa msuru ku senkonto para uhapushwe pirwele yaro aele
1: kinira ira hiyo na shitiana hiyo na mashove na vaya kwa msuru kuyo ni kodreke ni ira kwa anu no upia ni shike ko shikola mwatu ni mali ya usoma thia na njene na shimene na atedi wa hoche la sosome trio mikini yogonaka murimo oloni kiwerea ontele wa kontosi anu konsi anu mwono ya rakontesha anu etrio mivano kawaha kini sentiri mivano kirimwali etrio mikawaha keni kiwerea ina eni kiwerea ni kini kane sentimentu vanchene ina ayo
0: mwono ya kakavi
1: kirina kinsi anu
0: ahem Nyo telefoni wala namthonyi wa kumtonko ni hiku nowirwa kamne phelola
1: ko to ko kiro mukhotra kino mukhotra ka ayo
0: ariti shitali ogo
1: ariti shitali tu
0: basi mahi basi tu matata manyu
1: aiwa nka mwake ne matata makaro mukhotra tu ko mu telefoni an telefoni anyo mi vanu kimpelo soma
0: to mwa bahiru wa manene abahiru wa mikanyu wiro malabula ni kashisha
1: ya amiga ka ya hinyiwa ni mika manene ka hinyiwa ayo
0: Isi na jimniti ni wani?
1: Kiniru afulora seri shwake Duarte.
0: Ayo. Oshu kula mabahe makoma swapa hapo wani? Amusi.
1: Kina baha makoma swapa ka seri shwake Duarte. Kina baha isalamu wa magadina alperdu. Kina baha isalamu wa shima anakote na uvaka nihon wa grasinda sapunedi. Ni kina baha isalamu na shabraka yale kintuwa nakote ni Milda Hilario. Ordensia Lazaru. Kina baha isalamu chunashtina Jose. Kina ba isalamu nil sa jose kina vegela saya wira ntwele ke ba mosani khale ke mahi kuwata ni hinya kulihana ka ntharato sa ka o shkola
0: ori baba papanyu
1: baba ka go khanle
0: o khana papa radio o khana wani radio
1: o khala nai
0: mulele microphone mwira papa area mo ki phanywani no mgiwe kebo
1: papa area mo ki phanywani no timi vano ki love la mwaninyu ko thapela vanchene mana nka ku pele wira kino khala khala ki love la microphone ki wani o radio
0: ayo mwira radio eteta kama wani toki phanyen
1: radio eteta kama wani toki phanye o kere shavala
0: o shukurela
1: nimi ko thapela
0: jamal sisa ekote kote ya radio eteta kama wani kumelo omakasa wampula

0: to ko ene korero teiba
1: Una bancha na bai e domingo sia ha no ta kaila na pa ma kristan pa kire teru wenno
0: ah ba ma ko baba
1: ane pa kire teru no pa ha ta ki ni wanno ki ipi wa ki alon pa to ki akoro
0: ayo
1: ayo
0: ah maka satula
1: tio tio la maka
0: mako
1: mako mako
0: ayo o hanon to ni kuruwe ke ni ba anelaka nto ba ka he ke ni sorera ana mawani sinona ya sin papela ya maka sela yo tene na sibe
1: Amaka sanno yo tapela banchen eskola hino kan eskola empora ka wera eskola le ken kandina eskola yore relasa mashe mapuso no kalana porque yulu pale hi anen en pelsa banchen
0: mapuro sore
1: nta puro no kan eskola iwe vina non dava nara ni kontru porque pulo kuma se eskola le utek yo male utek ban shape o mala esforzi mapuro sore man karakat Ndo tapela pia yulu pale pia yo.
0: Hayo mio ngiri wa shukurla to kwenye leader ka ke molu mayo kseria.
1: Molu mago kisara me kendo mu shukurla radio Mozambique. Ma ho wi ho sha malita lam thep over am yo thepa thepa ya ba ko pio maka sanno. Okala banda opa chano opa charo ba oro radio Mozambique. Ba maka sabo. Beshi mo kala nemin kinai we. Ke ken leki hiswe le wiro to ko radio Mozambique ntava kini tapela. Banche tambe ko tapela wera. Mu heliale wito murongwe to pomo wa mu gintigelao. Mima kama so malu pele kinava ha anka pele me kinamu ya kanle ashu tarturi ni manaka opa jira peniltu kinako tioniltu manaka elmoni manaka alini kinimi saka mtina kirna muhayo alini oni ma orko kono shkola kihinro konro hina la nshi mashapa kini hosha kinava hapa naro shkola yu mama kama so kinako kela mpajaka awishkare antumi hinika wa marevela nikiwa niwa vo muhima kamoshi alshantere aramo amul pajaka apernardino aroma ko pompai wan khala ma ko pompai wo na da ka pahan alu pele pahan lokoni amri pelela me ke mala ba
0: ma para jamal afonso na lani nguriana radio msambiki sisa ni mali hiria hun laka radio eteta kama wani kumelo ya mkulutu wa omakasa postu wa administrativu ya onamaita edishiritu ya orapali sisa no kumanasa kulutu kina kusimana yo entarlana rajapa sani kwaherini
2: Radio Odavira Kamawani, a program in the Kumihiro Nemesor Provincial Radio Mozambique, Wampula.

0: Ayo ni mwira faa 23 horas ni 33 minutos. Emarati ya musamiki nerani mwasake dama hii java musani FZ. Masi ni mwasake ni wakile letu wa musani noradi musamika leo. Boa noite.
1: Wintu kwa noite rati usampigi.
0: No hile liwa tokene?
1: Hile liya mwulpari ya kakai kuraji yu.
0: Nene sene, nasule sina naya?
1: Sina na kakina sinia kustilu paulo, sina tosure jatani menushi. Wana chapiri okurani eprovisi ya wampula.
0: Asante chibwene ni halawa hilila Sharifu Vitor Salimu wa hiliken leva
1: Mashkinawa hamara kanawa Amalia Constantino Apatani Atura Apelino Manuele Atipu Shuma wo Ana Vivi Kavati jina wana ntala Mestri Shove Awana Nakuru Viti manna wawo
0: Asante na chibwela chibwene ni Ana Agustinu Paulo kumila wampula yuniriva msa Ni mwa helela dama agu Vitor Salimu lava holo umi helela dama iza hapo hamai Maria le agu hani ava injibu na ya vekenda yan.
1: Tapo kushukuru la.
0: Asante ni rima msa.
2: Miyoko samu wengi na hali ajwa lavula ya lavule pahi kina mala.
0: Wipa wa dama hizo vikila wa mai Maria Constantino kumila Tony Wampula. Dine no. Nera na sasa kayo.

Na Agostinho Paulo, atimene na Constantino Mario, na Teófilo Caetano Arthur. Na Santi Vantivo de Watu, atene munta punye telefone, ui, na kanava msote kula, makanawera kamuri, he. Na kanto Constine nani, halaho, kala muholo, ho. Kira katoni, kasukuru la kasinta wene, kumile provinsa, yukabu delgado na vetuampu, na. Wakalani hiyo, wabito kwa sawi ya sa radio siku nilake ya no. Shuri ya radio msani kibisado provincia yoni ya sabi. Mwesola vale werabu vahileke levani halawi wakai hali siku nilake maputu. Ni asinta wendo kumilewa wampula, niko hiyana mito kabudilgado. Masi yana niwele lo kumilewa provincia ila yoni ya sa niko kalava musam. Mpaka watamele mara ya umawara. Anati jo Pedro Selemane ya uhesa mdhibo. Abdeo Fijorze sadiki tinsina naike. Nirevo musam.